Ye kae ma bala ma itusi o tsamba tso ba sa le yona timba khadi o ba nya ka hore tima piano ma pentane thata tsa ene change tsimo na hati ya yeah.

ngaso sisimculo wakho mnandi. Andiyazi ezingoma udlalayo bengathi hayi zinochatha xa zidlalwa ngokweradio, kodwa siyazazi siyazikhalisela. Hayi azikhaliswa nguwe kuwayalesa, hayi zinochatha. Usinethemba Ngudle lo eMthatha eMbolombo kwaShweme phantsi kwenkosi uBhungalwile. Dango sisi.

lengoma na sauta dim nalo ivayo ngati singati silahlile kodwa man kodwa ke mani bengabe ngati kanti ndiyakutsungela.

sa sam wana ilalele ilalele awuzo qalanga sa sam wana ilalele asibangene uzo qalanga sa sam wana ilalele ilalele awuzo qalanga sa sam wana

sa sam wana ilalele ilalele awuzothwala ngesta sam wana ngilalele asibangene uzothwala ngesta sam wana ilalele ilalele awuzothwala ngesta sam wana